na me nyi na me di agro ofie bi mu won papa bom so obo obo kakai ne ba na nkola ne nyina adwane dwane akotete papa ne rafie ho ade a odi kan edema ya kwa ba ne se amu ye de won buje mu dis mu di nsama no wu me be papa mani so ne ba be na ye na danfo ne ba ne pie na obi di wi sha ne nsama obenum ontumi ko di ehun ko mo nchere ne papa obi ma ne shisha wo betwe karoyi ne obi di ma na obe bobo ne kama samo obi di ma na obenum baba be ma ne ye wa danfo ko school ko abonti ne ko hu bibia obo se dada wu ntie madam fubi se wo so obo papa na jina so atu ne fo mami bi wa ne baba wa dina tema dia dia hwe ne ho basa bi odi jina wo ofa fo dress one dress bi odi ever three o'clock musie ni anwa na be fa wo ei wo ne musie ni anwa ya ka we fiefie mu sa ye no make sia pa ya ka se musie ni anwa a nsu egu cap Chese ope se o chese o bana adia nyadi mubia ne be se na barabo. Anope cheche ama oba aye wadam for power why? Ye yan ya kira dia o children's service for so many years no. E kwala ni bi o mo bana o engage o ma o hu se. Efie o ni adam for. Ni ma me nya na adam for ni papa nya na adam for. So kwala o ni o mu di din koma no director na for afre ma me no. Wa fre papa no na wa cancel no. Aya chede nyankopon dia ma o se ebegu hu akunta. Ati Mr. Kingsford o usu ansa. Ano pay no ranger. Ya ne ne mienu ya pesi enya brebo nkomo na nso ba mu ye. Ti ano pay relationship nkomo no. Kan ba na be fa so ba e be ye wadamfo. Ano pay lawyer safuduku. Koma asante kwoto kwopiaro nono. Oye lawyer kesiye pa wa asante mantem ha. Oye NDC ni. Osi wo jina se NDC Ashanti Regional Secretary. Yantu abamba no. Lawyer kwade nko hia contest. NDC fo nsema wadi ni free ya momo nyansam ketwa wo.